ma ma ti se se si se si se wada ni ye se abon se amanfu o kofi entem eno no mi bisa sa nyambia wo mu kofi entem no mu ko didi ana bisa te yo ana boys ni bo mi musa no Amu kodi din tu amu pentem whether na chi say ya stop ya bi anyway me din ya wadu aka